Opo, kon remang un opo, sarang ang grong e karium. Mas ope tatako mobo, vimus eti kondrebung. Stray def stray, vi nos afrede. Gado na wifesimang, heri libi tena dede, viza fetiji sranang.